Kowe mbok nggih kados pundi ayo ngaturake klayan para tamu-tamu undangan layan para pamirsa monggo yo nduk assalamualaikum.

0: 叫。
1: Por, udah tenang apa gantian, nggih, kula sanggup kula ngajati, nggih ngantos-antos. Iye. Yeah.

0: mana ya? Yang mengko-mengko. Iya. Edan bawor. Sing edan yo ngapa kok edan? Ya iya. Kelakon mati war. Ya iya, masa ora mati. Mati nih edan. Edan. Aduh, ngaku kudu kaya cukir.
1: Ngono.